0: Power sa sound trip.
1: Power sa laugh trip. Power sa
2: umaga. Oh yeah.
3: Power sa umaga.
4: Nakakaloka.
1: Power sa umaga.

0: pare, mapadraga ka man?
1: Day pare, mapadraga lamang.
0: Pagula ko, mapadraga ka.
2: Una yan na masud mong bungong.
3: Joke only!

0: Hugot pa more!
1: Alam nyo kung bakit nauso ang mansari? Dahil hindi lahat ng relasyon umaabot sa anibarsari.
2: Hugot pa more!
3: Ano man ang problema mo, Iho?
4: Dok, may problema ni Guru Dulunggan. Kudok mo muna ko nung differentials ni. Bisa notot kudok ni nung kukabati.
3: Mugule. Ate, are. Irisitahan ta ka. Emnon mo na ya. 3 times a day, ha? Tapos next week, balik ka din sa akon. After 1 week.
4: Dok. Epektibo, gitudok ang inatag mo sa akon ng bulong last week mo.
3: Gali. So, butsilingon. Nagtunog ng imo palamatin ang subong.
4: Hindi, dok, ha? Nagtunog na ako nutut!
5: Abaw! Puwerte!
6: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Waiter!
1: Yes, sir. Yes, sir.
0: Ano ba na klaseng toothpick yun ninyo? Saro-saro yun sa nanganip. Madali yung pumabari.
1: Aw. Dahil ka po kayo tao, sir, magamit. Ika sana na kabari kaan. Nakulo lang po kaya nagamit. Dahil man na napabari.
2: Bari, umali. Umumaya.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Unsa? Wa kay puangon nga pagkada.
2: Masaylo ako, tay. Tay Kanor, masaylo ako. Wala dyan ako gituyo, tay.
0: Wa gituyo? Ano ni Piyong kang kanahanda ka? Ano ni Piyong katanawa? Nabuntis sa doon ka. Kipalangga ka na mo si Buhina. Kimahal ka na mo. Kihasag na mo ang tanan ka ni mo. Unya mo na yung mga ibalos ni mo ka na mo. Maulang na.

0: sagabahan na lang bang bata?
1: Ang anak ni Mayor, Tay!
0: O ba? Anak ni Mayor? Huwag ka nag-ingon. O, dugay man po kay kamusulti dayon. Ayun na paghila. Kabalo ba ka? Pag ang mabay buntis, dilihangay magulanon. Para si Bibi, magmalipa yun. Apalitan di kang vitamins, frutas, o sa pamay mong gusto.
1: Napasailo na ko ni mo?
0: Huwag pa ka ni Sulti. Ipasailo na di ka. Sige na. At lo nang iplastar kay mo bisita po ng aking gumpari ni Ray. Nanadyo kay gumpari nga Mayor.

0: Pare, wow! Katahom! Katahom gid!
1: Katahom sang ano pare?
0: Katahom gid pare.
1: Inang babae nga nagapalapit sa aton? Ina ang but mo silingon?
0: Hindi ah! Ang ido nga dalas ang babae!
2: Yeah! Abaw! Puwerte!
3: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ay, iuyaman daw ako kang photographer na iyan!
1: Nata, Mambi?
0: Kansarok al daw ba gani? Nagpa-Kodak si tata mo nin bonggang-bongga.
1: Oh, anong makauyam duman?
0: Ay, uyukin-ugan mo, nagpa-picture ako na nakakupo sa nyog.
1: Oh, bongga talaga!
0: Pagkatapos ni iuyaman ako takang na-develop, nagkukudkud na ako kinyog!

0: Excuse me, Mang Kanor. Sa inyong order?
1: Ah, o sa may naadin hadoy?
0: Nai GRO, napoy CJ.
1: Ha? GRO? Kabalo ko anak. Pero CJ, kung saan man ang CJ? Mao ba nang ginatawag na call girl?
0: Dili, Mang Kanor. Ang CJ, caregiver.
1: Padamay!

0: And now, ladies and gentlemen, our contestant number 3.
1: Miss, ano kang taon mo?
2: Ang Inday bala?
1: Anong Inday man? Do wala man ko nakabati.
2: Ang Inday balang kay Whitney Houston? Amo ni bala ho?

0: Ang Jamie
1: Dito sa Ricardo, sa Linsa Appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay.
0: Ang Changi Unichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka.
0: Ang Changi Unichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby.
0: Ang Changi Unichon!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Babakal! Babakal Ice!
3: Ano nga ice baklon mo, how?
2: Ang wala ka katunaw, di pare sa relasyon namon. Pagkatapos na initan, gulpi na lang nag-evaporate.
4: Salo-salong pampiesta
5: sa MOR.
4: Uma!

0: Subo na ng subo.
1: Sa lunch break na palong-palo.
2: Sa tanghali. Araw-araw, piyesta.
0: More
3: sa tanghali.
4: More sa tanghali.

0: Samok yung kay ka ba? Sige lang kang katawa diya. Sige ka lang haha. Maglagot kayo karon haha man po ka ba? Hahalukan ta ka.
1: Ana!
2: Lunch na very good. Mga hits sunod-sunod. More sa tanghali. More sa tanghali.
3: All day, all night. All day, all night. All day, all night. All night.
4: What the f-

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8.

0: Who got the more?
1: Ang ulan parang pag-ibig. Hindi ito napipigilan.
2: Who got that more?
3: There's more.
4: Sa tanghali.
5: More sa tanghali.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kung mutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Mang Kanor!
0: Wait, Tot! Lahi na po din mong priority.
2: Siyempre, Mang Kanor, mo ilis-ilis yun ta. Yun na po, Mang Kanor, lain pa ato. Kaila ba kang Sano?
0: Ah, si Sano? Dila may kaila na. Amigo pa yung kayo, me. Pating galantihan ang dawana. Kinahangkat ko kayo mag-inom, eh. Libre na kainom. Libre pag inpulutan. Napa yung kayo kaagbay-agbay. O, di lang ka na. Pag-usay gusto na akong pangayon siya, matripan gina ako niyang kalo, ihatag na niya. Matripan ako iyang pantalon, pati espatos, iyang rilo. Ihatag na niya sa kuwa. Inguna na kagalanti si Sano, munang amigo kay me.
2: Ah, amigo d'yo day kayo mo ni Sano, Mang Kanor. Kamala ba kang natukhang na siya? Unyagi na pangita karon sa pulis ang iyang mga amigo.
0: Mau ba? Medyo ko kailan ang tawhanan na. Kay Sarah, kung may nagsabay ginom, ana. Maglagot ko, magiro kayo. Hindi ko ganang mo sabay ginom kay Lahiog Trip. Di, ganun may close ang tawhanan na.
3: Hoy, Tots! Asa na mo itong giingon mo nga kailan ni Sano?
2: Ah, nanang pulis. Ah, mauning kailan ni Sano Chip O? Si Mang Kanor!
0: O say kaila, pataka niyo kong putong. Pataka kong pasangil. Kaya pwede kong kailanan inyong giingog sa no. Ayaw ko rin yung pasangil na kaya di may close, ana. Dapat muli na kong buhol.
4: Sarap ng adobong siksik sa Rekado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo sa araw-araw na piyesta. Busog ka!
5: Ang lunch break ko super galing kapag ikay kapili sa tanghali pag may M.O.O.
4: Nakakawili!
6: Totally!
4: Dahil there's more sa tanghali!
5: Ate, extra rice pa nga!
4: Wow! Ang sarap magkamay!
6: More sa tanghali!
7: Sa salo-salo lahat na papaparapapap more sa tanghali.
6: More sa tanghali!
4: 11th one, Lunes hanggang Biyernes sa MOR. My only radio.

0: nakin bakol ko ikaw kay palangga ta ka. Gusto ko nga magtarong ka.
1: Agali ta, yari mani mo.
0: Oh, naging tampa mo kuya nakaw. Sakit ba?
1: I love you too, Tay.
2: Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
3: More sa tanghali!

0: Uy, po, madi!
1: Po, po.
0: Aram mo ba ya? Pag nakakailing ako kibagong kalot na kamuti, permi kong naruramduman so kipadi mo.
2: Ang oh, nata, madi, arog kayang kadakula?
0: Bako! Arog kayang kaati!
2: Ibig ka!

0: paminaw bitaw na ako dong kay dagat kadong ba?
1: Ano man, parat day ko?
0: Dili, oy. Nagkalaw. Manggod na akong gugma diya kanimo. Ay, iya.
2: Anak!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Sige, direta mo plaster. O lingkod-lingkod.
2: Ikaw dyan mong kanor, no? Mahilig kay kaaning mabugna o mangit-ngit na dapit.
0: Siyempre, balinding. Para makarelax na dire. Mabitang nananaw tagsini.
2: Yun na pa. Murag wala man siguro nila miining salida, mong kanor.
0: Sige lang, balinding. Pagkauban ko nimo, mula miira ng salidahan na. Napinainigabot sa tunga-tunga.
2: Hala, mong kanor, nagsugod na, nagsugod na. Ayun na pa. Murag, kita ra may tao diri.
0: Mau gani akong ituyo, balileng, para masulot ka. Para pabor ka isto,
2: Ang kanor, bitog na ako ko ay.
0: Mau ba? Madali, diri. Bukutan di ka sa kong mainit na bukton. Dali, agbayan di ka niya. Ay, pagkainit siyang tangkugo. Di pa ka ni high blood yung bayanan, eh. Uy, luwa na, makaupaw na.
2: Sabaa po doon niya mong kanor. Eh, kisa man nag-igham dira.
0: Di man ta ka-concentrate, ani. Hoy, sabaa kay ka mo igham dira ba? Luha na, maupaw ka na.
3: Ah, maupaw di ay, ha? Kanor!
0: Panabay, akong asawa.
3: Gwapo kayong salida, kanor na. May baka, nagsinisini ka. Napagit kay kauban.
0: Darling, kani. Nagpakuyog sa kuwa kay mahadlok sa mutan o sinikingit-ngit daw. Ako lang po sa gikuyogan.
3: Nagpakuyog day, ha?

0: Available na ang TV nga high-tech pero kasarangan ng presyo.
1: Pasilat TV.
0: High definition ini kag tam-an kaathag sang picture.
1: Pasilat TV.
0: Nagaandar bisan wala kuryente.
1: Pasilat TV.
0: May malapad nga screen sa atubangan. Sa duha ka magtimba nga kilid kag sa likod sini.
1: Pasilat TV.
0: Nagadagoob kag nagapangilat ang sound sini kay may dala nga mahinay tubtub mapaskog pero lapta-lapta nga pag-ulan-ula.
1: Pasilat TV.
0: Madamo ang channel bisan wala cable o kon antenna.
1: Pasilat TV.
0: Kung ikaw gusto makaangkon sining sahi nga TV, makikita lang kag magpalaton sa mga wala nagauntat ubo, ughad, ginahilanan, naganiwang kag wala gana magkaon kag nagamasakit sa baga ng mga pasyente.

0: Si Libertad!
1: Si Libertad! Si Libertad!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kaysa, si Mangkano!
2: Oh, pili lang! Oh, bago pa niluto mo ang pansit, oh! Ah, tagbansin ko lang ng isa katakos, ana, sir. Okay.
3: Ginataan lang ka, Balik-balik lang ni kanila.
2: Uy, Mangkanor, unsa man imo ha?
4: Ay, unsay ako ah, madam. Ikaw ako ah.
2: Ikaw, good Mangkanor. Jamming, good kay ka ba? Oh, unsa man ang imuhang gustong sudan?
4: Wako lang gustong sudan nun, kundi li ikaw.
2: Mangkanor, no? Pagdali ba? Kinapay dagang laing customer, oh?
4: Ah, sige, tagay ko ng putong dinuguan. O diya, lima kabok lumpia.
2: Ah, sakto. Kinaiso ka, oh, para sa imuang lumpia.
4: Ay, salamat kay Miss Beautiful. Madam, sigurado kong lamedyo kayo na imong sudan.
2: Nga nung nakaingon man ka, ana, Mangkanor?
4: Siyempre, kay gwapa na, lamipod ang nagluto. Di ba, madam?
2: Uy, Mangkanor ba? Ayaw pag-anak ba?
5: Babe, sa problema dra, babe.
2: Babe, si Mangkanor, babe ba? Samo ka ayo, sige jamming-jamming.
5: Unsa may problema ni mo, Mangkanor?
4: Takani! Ha? Ah, panamay, namay pistola din ko siya ba ni?
5: Okay, taka? Binuhangi akong uyab, ha?
4: Ay, wala si Roy. Kabalo ka, sir. Swerte kay ka nang imong uyab. Kiwa pa ka nabuti rin. Ikaw na nga mong topic. Wapo na. Buutan pa. Isaw pa yun. Astig pa yun.
5: Tama yun. Takane. Kaling suka. Oh, narinim mo isaw-saw ay mong lumpia. Kasabot ka.
4: Ah, kasabot ka, sir. Pero sir, halang magay na si Roy.
5: Unsa man, di ka mo saw-saw?
4: Ah, oh, saw-saw lang. Tungabon pa na kung isukang halang kayo, boss. Ay, Katawa ka, boss, na dito. Tungaba po niya.
5: Mangkanor, balik din eh!
4: Pumirot, halang na kay suka. Tapang!
6: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Dong, kahoy ka, dong. Oh, ano man? Lami manggug katigbason,
1: Ana!
2: More music! More music! More variety!
3: Yan ang Fully Loaded na hapon!
2: More sa hapon!

0: and Shabby.
1: More music, more variety.
2: Yan ang Fully Loaded na hapon.
1: More sa hapon.
2: More sa hapon.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot pa more!
4: Huwag ka hingi ng tawad tuwing nagkakamali ka sa akin. Ano ako? Tindera?
5: Hugot pa more!
6: More music?
7: Give it to me, baby!
6: Sa M.O.R. meron! More! Sa hapon!

0: Come, have fun, and enjoy sa Namalhan Beach Resort. Kung ikaw kulukan dingon kag nahadlok maligo o kung mag-swimming, ang Namalhan Beach Resort para gid sa imo. Sa Namalhan Beach Resort, bisan tagalog mapaw na ang tubig, hindi ka man giapon mabasa kag malumos. May mga cottages pa nga komportable sa higad kag sa tunga sang lawod. May mga seafoods man nga katulad sang lumot, talabanga lipong, kinilaw nga jellyfish kag lechon balyena. Namalhan Beach Resort, kung sa diin ang tubig mala. Namalhan Beach Resort, yara na hamtang sa Barangay Bagtik, Isla di Malamala.
1: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The fully loaded barkada mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada! Tatlog pa sa okra!
2: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malaoma!

0: Aron ako yung anino dire. Di anak ko. Hakmaganta ka dito. Paghumote mo darle. Nanima ho mang alkampor ni akong darle. Okay na. Okay na gapon. Alukan ako yung liog. Pagkahumote ni mo darling. Mabisbisan na gini akong yutang gauga darling. Ako ni masimaso niyang tiil. Ali, kaliskis namang batiis na yung akong darling. Ikapon ako yung bukton, bi. Yat-yat na mga ni bukton akong darling. Dugay-dugay na ganyan ko makahikap sa akong darling. Da, pero okay rin eh. Darling?
1: Usay, darling. Imuning ugangan, oy.
0: Ma, ikaw man day na, ba?
1: Daan palagi yun ko. Nadyong kay pagnanasa sa kuwa ba? Niya,
0: Dili ma, oy. Pauga nang gihikap si kakay. Gusto na kong haplasan si kakay. Hapnot na kay kagpanit para mawanan ng imong mga panuhot.
1: Ha? Mau ba? Patik-atik pa yun ka? Dali, dili. Dayuno na lang natin niya.
0: Ma, ayaw ma. Dali. Ayaw, ayaw.
2: More variety in the afternoon.
3: Mga hits noon.
2: Nothing but the greatest.
3: Mga hits ngayon.
2: Chill ka lang with only the hottest.
3: Isn't it amazing? More sa hapon.
2: More sa hapon.

0: Ah, totoo? Sino gani ang ngalan mo?
1: Si Deroy.
0: Saan ako natawo to?
1: September 9.
0: Ano nga tuig?
1: Kada tuig-tuig.
2: Wow! Puwerte!
3: More music, more variety.
4: Yan ang Fully Loaded na hapon.
3: More sa hapon.
4: More sa hapon.

0: Waiter!
1: Yes, sir.
0: Maradili, nata may langaw ining lomi.
1: Nata, sir, bako masiram?
0: Aw, masiram, kundi may langaw.
1: Adi, ikangani palang sir siniraman. Sulangaw, maingawaman.
2: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: dong, mangutana ko dong, be. Nabay planeta dong nga ikaw?
1: Ha? Sa ikaw?
0: Awala dong, nangutana lang ko ba? Kay ikaw magod akong kalibutan dong?
2: Ay! Ana!

0: Ha, pre, sa wakas may na-promote ako sa trabaho, pre. Kung sa una, pre, janitor lang ko, pre. Karo, pre, na-promote lang ko, pre.
1: Ah, amugali, na-promote ka na. Tinong na trabaho mo, subong?
0: Ah, janitor, gabo, pre. Pero na nasa second floor.
2: Abaw! Puwerte!
3: Mix of rock, mix of rock.
4: I've become so numb.
3: Mix of rock.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Nanadyo ko na rin sa ipapaw sa mangga. Overlooking na kayo. Liso na ba kaikat-kat na rin? Ay, kalabi na lang yun ang manggahan eh. Kaning akong silingan, parting dalawa niya ang mangga. Liwat-liwat yun ang suwang kaning manggahan ba? Talinis kay suwang. Ako lagi, sus, pasalamat lang yun siya. Ay, pagkalabi ang manggahan eh, tama-tama yun eh. Hinahinay ko rin po-po-o na aron di ko manakpan. Kabalos sa dyan ko ni mong silingan na kahit pating dalawa ka ganyan mong mangga. Makabalos sa dyan ko ni mong ron.
3: Hoy, kanon!
2: Panamay, ako silingan. Di ko matigaw magpatuko-tuko ko. Tuko! Tuko!
3: Ay, nasa! Patuko-tuko ka pa? Pintikon na hindi ka muna aga!
2: Di mo nalang patuko-tuko. Magpakahoy-kahoy ko. Di ko malihok.
3: Muna aga o papreso na ka! Kanon!
2: Tingin mo nalang, panamay. Ay, padre, kumpadre! Mo, lagi kay maninood, lagi dayong ka. Padre, ako lagi sulayan. Kung pwede na ba ning harbiso ng imong mangga? Pwede na gyud ay. Tabangan lang din akong padre, aron dili mo malis dan ning harbiso ning imong mangga.
3: Di ka mo daog ha? Pinti ko ta ka.
2: Adiya! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Agay! Agay! Pulog ko! Pulog ko!

0: Buenas, kamorkada! Onde parte na mundo tu ara? Frio ba li o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia!
1: Brr! Kay sino to pitbull nga idro kung dako-dako kung nakahigot sa gwa man?
2: Akong to pre ngaw!
1: Ang pitbull mo tong dako? Ginpatay ito sang bisaya ko nga idro. Gakaya-kaya na idro mo? Di na tuguro kasalbar ang pitbull mo pre!
2: Hindi ko na yan magbati pre. Ja, mo itong batay ni Diyos yung pitbull ko.
1: Mugle, pre. Tingala ko man kay. At siya truho ang pitbull mo. Nabukog siya sa ginkaon niyang idro ko nga bisaya.
2: Abaw! Puwerte!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Mabait lang ako tingnan. Sa English, I'm just good looking.
2: Maright!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Mang Kanor!
0: Oy, Kar!
2: Unyang gabi eh. Ang to sa balay, inom ta.
3: Yes, Mang Kanor, kay grabe mo gasto ni mo bangga ni kay pikando ni ang pitaka sa sweldo, Mang Kanor, mang inom ta.
4: Oh, Mang Kanor, ang saman?
5: Ah, di ni mo uban. Kay under mo kasi mong darling, no?
2: Hadlok sa darling mong Kanor!
0: Tisa, kung siya hadlok, apas ko niyang gabi dito sa inyo, mag-inom ta.
1: Muli ko sa kumban. Pagtarong ka din niya, bantay.

0: ta, di ka magkuy-kuyo ka itong mga barkada ni mo.
1: Yes, darling. Magpuyo ra ko nilis balay, darling.
0: Pantay lang ka, ha?
1: Eh, salamat. Magbubil na sa dito. Muanto ko lang para ituro niya ng gabi. Mag-inom eh. Hello? Hello, darling?
0: Kanor, asa man ka?
1: Ah.
0: Wala kami laag?
1: Wala, darling. Nara ko na rin sa balay.
0: Sigurado ka? Kung nakakatin ha, pag-picture dabi nga naka sa kusina. Ipadala dahil yun, dali.
1: Ah, nasin na, darling. Nakita na din mo.
0: Ah, murag kahapon pa man nga picture. Kanang rice cooker daw, gaksa. Magsilbi ka o niya gaksa ang rice cooker. Pagdali, isenda yun.
1: Yes, darling. Ah, niya. Ah, nakita ni mo, darling. Naralagay ko din sa balay.
0: Ah, dili pa ako kumbinsido. Pag-silpi nga gigakos ni mong washing machine. Karun dahil ni Senda yun.
1: Yes, darling. Pagka-demanding niya akong darling. Ah, yeah. Ah, oh, nakita na ni mo. Gisenda na ako. Naralagay ko din sa balay, darling.
0: Ah, kulang pa. Isa na lang. Pag-silpi nga gigakos ni mong ref. Karun dahil ni Senda yun.
1: Oh, dara, darling. Kapuya ni trabaho. Oh, dara. Oh, sing na. Naralagay ko din sa balay.
0: Aw, oh, Mayo. Kana ba? Good boy. Bye.
1: Bye, darling. Kapuya niyo.
2: Oh, Mangkano. Dugaya ba niyo ni abot? Uy, ganiya rin may nagpa-abot si mo, ha ba?
3: Maagyan.
2: Sula.
4: Prinda kag mga appliance. Lukdo-lukdo malagi gana.
2: Usa wala man kanor, maglipat bahay na ka?
1: Sabo kay kung nasawa mo na gidala na ko ni para na ko ibilin siya. Tabangi kong arsa ninyo ni Pauli sa balay, ha?
5: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig, at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
6: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Unsay in English sa saging?
1: Ambot, ma'am, wa ko kabalo.
0: Unsa? Saging lang wa ka kabalo sa in English? Bunalan ta kakaran.
1: Ayaw lagi, ma'am ba? Na, na.
0: Very good.
1: Pag-o, my...

0: Bisag-asa pa ka sa kalibutan, imo naming mapaminawan. One click lang, 24/7 natang mag-uban. Kapamilya, kamorkada, biri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya!
1: Hugot pa more!
2: Oh miss, urong ka pa para may makaupo pa.
3: Wala na ngang lugar. Pipilitin mo pa, eh, ayaw na nga eh. Nandito naman ako.
4: Hugot pa more!
5: My Only Radio plays more.
6: More sa Gabi Express.
5: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: pag-uusapan natin ngayon ang sagisag ng Pilipinas. Sino ang ating pambansang bayani? Alright, Buknoy?
1: Ang pambansang bayani, ako, Budoy.
2: Abaw! Puwerte!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Bay, 5 seconds na lang,
3: Bay! Bay, absurd na ito ni Bay!
2: Namang ug 2 points ang kalaban! Saan mo na ito ni?
4: Absurd na ni, absurd na ni!
3: Oh, Paminaw team, ikaw, muragan ka diri. Magdagandagan ka. Tutuyo ka niya, ha?
4: Okay.
3: Set for screen, ha? Dapat screenan ni mo ang kalaban, ha? Para pag-atake niya sa basket, sure, Jude, ha?
5: Let's go!
3: Oh, sige! Let's go, team!
4: 1, 2, 3,
3: 4! Oh, boys, timanin ito ang set play, ha? Timanin, Jude! Go, go!
6: Tisha, ikaw ang coach, Bay?
3: Oh, ako lagi, Mangkanon.
6: Kung sa manay mong setback yung matataraw ko, wala feel din na mo, ande. Pagkabanga, yun yung mga coach. Wala man ka ni konsultas ko, ha? Ako, coach ko kanya ito, mga varsity akong ibang coach dyan. Permanente champion na nga mong team. Ikaw na ako ka kuya mga coach. Nagpatudloon ta ka na ako.
3: Mauba, Mangkanor. Kining pasailo ako, ha? Kining, mo na mag-uto among na plano, good?
6: Wala, di yun mo kanya uga na yung plano. Feel din na yun mo.
4: Masabay, gito na kayo, Pagpapay!
3: Oh, di ba
4: na?
3: Set lang one time! Shut!
4: Yeah.
3: Shut! Champion na team! Champion na!
6: Congrats! Tama juga ito, bisundong di mo ito kong plano. Muna akong sitla sa una college ko. Muna ni champion, May! Galing kay kakay mo, bisundong ang akong plano.
3: Mag-celebrate ito! Mag-inom ito, mga onda!
4: Yes!
6: Kana! Oh, samanta! Hindi mo sampang kao, no? Pag-uwi pa ni Hapon ba?
7: More Soccer Big!
8: My only radio plays more
9: Soccer B Express!
7: More.

0: Haya, kapamilya! Hello, kamarkada! Ila-ila ta! Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuhat ko sa inyong chika, ha?
1: Ang Changi Chon!
2: Kumpleto sarigado, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
1: Ang Changi Chon!
2: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
1: Ang Changi Chon!
2: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
1: Ang Changi ni Choy!
2: May mga balaklon na preska kag labas, bukas, 24 oras!
3: Choy, pabakal Choy, pain reliever Choy!
4: Pila ka bilang!
3: Isa lang guro Choy ah! Yung sabon niya duwa ko mala nasakitan mo!
5: Now back to the music, faster. Back to the music, faster. My only radio plays more. Suck up.

0: Ambot gi ada mo pila gabay gay nga ka itom gi ako ni tong gi kwao din di gi lang pumuri na lang kuya.
1: Be. Uy hala, nag brown out. Girl din ka na girl.
0: Ah, hi ah. Ari gi na ko sa tubang mo.
1: Ah, ara ka dagali. Chak, togin mo yung gali sila, day.
2: Ngi! Puwerte!

0: Ikanoy, pag bumiragsak ka nga ni Sexa mo, lingawan mo na nakikita ka.
1: Iyo po, Ma.
2: Sunod na daw.
0: O niya, Nim. Kumusta sa Sexa mo?
1: Who you? Bakla!
3: M.O.R. For life!
4: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
5: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
4: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: Hindi ko na kailangan ng droga. Dahil lahat naman ng minahal ko, sinira na ng tuluyan ang buhay ko.
5: Hugo the more!
6: Now back to the music faster.
7: Ang bilis!
6: This is More sa Gabi Express.
7: More sa Gabi Express.
6: On My Only Radio.
8: My Only Radio.

Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo. Si Jackie G. Este. ¿Qué tal ya? Erot and enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Beneya, mankantaan niya ta.

0: Love. Love, lig ko na ibukas ang portahan kay bagulong ko about mailis ko tani sang balhas ko diyo na gapililit sa bayo ko.
1: Hindi lang love, kay nahuya ako. Wala ko sang panapton.
0: Wow, ari man tao nga. Sa kadugay na sa aton nga mag-asawa, uya-uya ka pa sa akon. Do sa others ka. Why man ko diyo po, ah?
1: Ikaw ya ay wala upod, pero ako yung may ara.
0: Abaw. Por ti.

0: nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Bro, bro, bro. Mamumuhin na sang ano, sang effort? Effort? Oh, effort.
1: Effort. Effort. Just Lord. Such a disgrace to our friendship, di ba?
0: Ano ano miningin na ako?
1: Effort.
0: Ano?
1: Ang kinalandigan sang F lane.
2: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
3: Para lamang ABC.
2: Pag MOR ang kasama.
4: Kapag may you and me, there's more.
2: Laging it's you and me.
4: More sa gabi.
2: Sa MOR, more sa gabi.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot pa more!
4: Bubblegum ka ba?
5: Ay, bakit?
4: Kasi, kung makadikit ka sa akin, ang higpit eh.
6: Hugot pa more!
7: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
8: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Where galing yung water nyo?
1: Ano ne?
0: Where galing tong water nyo?
1: Ah, halik yan sa bubon. So pigririgusan kan pato.
0: Ew! Naiinom ba yan?
1: Nasa sa imo yan eh, kung gusto mong sapaon.

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kumutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na good ni.
2: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
2: Kung pakatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
1: Si Mang Kanor.
2: Kanor!
1: Yes, darling.
2: Pag init og tubig dito ha, ibutang sa CR kay maligo ko, kay kabalubiak ang kandingon ko. Butang idaan or saguli daan og tubig nga bugnaw. Isagol daan sa balde para dili kay init ha pagkaligo nako. Kasabot ka?
1: Yes, darling. Subukan gini akong darling, goy. Bisag maligo, maurang baho ah. May pwede maligo. Magpabukal akong tubig. Wa ba day agas diri? Ah, magkabos ako dito sa balon para isagol ako diri.
3: Uy! Nanimaho na dyan kong kaslo maaay ni kinahalang makaligo dyan kong daan kay dapat di kumalit sa mong meeting sa mga chismusa. Dapat ako mauna kaya ako yung pinaka-chismusa sa tanan. Yun na pa maligo na ko. Katunga alam na yung sunod sa balde. Huwag tingali agas. Pwede na ni maligo na ko. Ani ah.
1: Padamay, ang akong hukangan. Ay ma!
3: Kano, dala ko sa ospital. Nangapak din ako ang pani.
1: Kira magbisayang manok eh. Kila po ang ininit na higimol bulan. Nangalarag. Nangalarot naman ay mong buhok ma.
3: Ay, akong pilok. Wala ko'y kilay.
1: Kung lagi mong kilay manibali sa imong baba mo na nagbigunti. Dahil yung kaya kagpalit ka ugang anak ang imisang lapuan. Naigan mo humaw.

0: Pre, kumusta?
1: Ari, pre. Tutambay di oh.
0: May ubra ka sa bong, pre?
1: Oh, ay, pre. Tutambay ka ni. Bukita mo na kita di kakaloblo. Ano, at kasi, bago lang ko ito paludo oh.
0: Nga, tali, pre. Mapaw, pagkita ni pre si mo sa Red Cross.
1: Ah, oh, mapa Red Cross ka?
0: Oo, pre. Oh,
1: problema. Huwag na ka pre sa Red
0: Cross. Mat, blood. Ano na, blood? Ano na gani?
1: Ano?
0: Blood type test? Nuna?
1: Blood type? Blood testing, ah, bro,
0: blood,
1: pre.
0: Oo, blood testing, pre.
1: Ate, way problema. Ato tambay, nakapaload naman ko ito. Nagsulod naman din ako ng lodo. Ate, upda na ka sa Red Cross. Mapa-blood test, ha?
0: Mm-hmm.
1: Ano ka, pre? Tingnan, mapa-blood test ka man, imuhaw?
0: Mapa-blood test ko, pre. Para mabalaan mo nga type na ka.
2: Haba, oberte.
3: Kapag may you and me, there's more.
4: The soundtrack of your heart
3: more sa gabi
4: is on MOR. More sa gabi.

0: mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dito yung problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Magpauli sa lugar nga malinong kag matawhay, matahong nga palibot kag mga talan-awon. Come and stay sa Addition Subtraction Subdivision.
2: Addition Subtraction Subdivision.
1: Isa ka primera klase nga subdivision. Addition style homes para sa pamilya nga nagasugod pa lang sang pagdako o kun pagmuad. Sa kadadugang sang miyembro sang pamilya, automatic nga nagadugang ang numero sang kwarto hasta sa ika-44. Mayara man nga subtraction style homes kun sa diin sa kadabuhin o kun pagkapapa sang miyembro sang pamilya, automatic man nga nagabuhin ang numero sang kwarto hasta dalayo na gid ini madula kun ubos na ang miyembro sang pamilya. Addition Subtraction Subdivision. Malapit sa airport, sa seaport, sa tindahan, sa simbahan, kag malapit man sa pilas kag lulubngan. Kompleto sa mga amenities, katulad sang bulangan, enserohan, tongitan, bingguhan kag paupasan sang damang kag ihawan. Addition Subtraction Subdivision. It's a place like heaven. Addition Subtraction Subdivision. Yara na hamtang sa panganod sang imo panumduman.

0: Excuse me, miss. Pwede ka pamangkot? Manok ka?
1: Ha? Manok? Naaman.
0: Pwede mo luluman ako nga itlog?
1: Ew! Yuck! Nanukay mo, yaka bastos, ah!
0: Oh! Nanuka! Itlog sa manok ko raon sa kadusina! Te, naglupad na lang manok ko kay!
2: Abaw! Pwerte!
3: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
4: Para lamang ABC.
3: Pag MOR ang kasama.
5: Kapag may you and me, there's more.
3: Laging it's you and me.
5: More sa gabi.
3: Sa MOR, more sa gabi.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: Isang ex lang naman ang kailangan ko sa buhay. Yun ay extra-rice.
5: Who got that more?
6: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
7: More sa gabi.
6: More sa gabi.

0: Uwan init, pista sa langit. Adlaw gabi, kuyog ta pirmi. Ay! Gikan diri sa Sugbo, kini si Jackie G.
1: Ang Changi Michon!
2: Pagkato sa likado, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay.
1: Ang Changi Michon!
2: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka.
1: Ang Changi Michon!
2: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa wanggo, kag para sa baby.
1: Ang Changi Michon!
2: May mga balakilon na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
3: Choy, pabakalabi, Choy, bitchin, Choy.
4: Ano mong bitchin, ho?
3: Gamitin ko lang siya sa amigo ko. Parang relasyon namon may sabor man.

0: Iura ka lang payo ko!
1: Noy, uyan nga ning sa imo. Dahi pa kay may nangyayari, tatakot ka baga sa gilyet? Sa kutsilyo pa daw! Makisaksakan pa! Puro pundo na, Noy. Uli na, Noy. Uli na.
2: Aw, aho pala na di.
1: Wait lang! Sa kutsilyo pa daw?
3: M.O.R. For life! More music for you and me. Sa M.O.R., there is more.
4: More sa gabi.
3: More sa gabi.

0: Ano po niyong murag pagabasay? Ganun gailak man ka diya?
1: Naglagot ko man kanon sa akong boyfriend.
0: O ganun man, o sa may problema ninyo?
1: Nangayo siyang pangload sa kuha. Ako siyang ipadalhan og 300 card. Niya akong gitik.
0: O niya, o sa may iyang reply?
1: Oh, you.
0: Pagdaman.
2: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
3: Para lamang ABC.
2: Music so right.
4: More Sagabi.
2: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Depende og asa ka nahimutang, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, kamarkada. Kini si Jackie G, nagsabwag og kaanyag og kalipay sa tibuok kalibutan, gikan diri sa Cebu.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kung mutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na good ni.
2: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
1: Si Mang Kanor.
3: Oh, Mang Kanor!
4: Ay, tara!
3: Unsa man ang imong ginadala-dala? Istatuang gamay mo na!
4: Ah, kade! Muna'y gitawag mong Miracle Indian!
3: Miracle Indian?
4: Hinatag ni sa kong amigong Turko. Kaya kung maimpas ang imong utang, tagaan ka niyag previs ka Miracle Indian!
3: Oo ba? Unsa may mabuhataan ng Miracle Indian ni mo?
4: Adi lang utang mga suko pa rin, Turo. Kuhan ni siya! Kaniyag Miracle Indian! Pagmamaka ka, musyagit ni siya!
3: Uy! Maayo na! Atong sulayan, we.
4: Ah, sulayan na to, Anya. Ah, Miraculin dyan. Gwapo ba si Paring Toro? Pasabota na. Namakakdug ko. Dilagi siya mo yun. Nako'y pangutana ni mo.
3: Oh, sige. Pangutana kayo itong kaanin tang tinood.
4: Mayo, unsa man daw nakatinood. Ngayon mo mang kunungi panguyaban ang akong asawang si Darlene.
3: Dili na tinood!
4: Oh, tanawa. Namakaka. Imong ipanguyaban akong asawang si Darlene.
3: Dili lagi na tinood!
4: Oh, makaklagi ka, nisagit ang Miraculin dyan. Pagmamakak ka mo sagit ni. Ibuto kong tayduron pa rin turo. Bisag mo na nang natagakagdurian akong darling. Mahal ko na akong darling.
3: Magkanor, wala ko nang uyap si mong darling.
4: Oh, tanawa. Magkakondo kay kang turuha ka. Ibuto na panguyaban ng akong asawa nga. Wamang gani ko nang uyaban ng imong asawa.
3: Magkanor!

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pangmagdamagan,
2: chat sa FB? Check! Midnight snack? Check!
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check! Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.
5: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: birthday ni nang Tarseng. Birthday niya karon. Nang invite us to, ah.
1: Asay mo ang sweldo?
0: Taling, nakasakay ko itong bagong bus na na-TV. Pagkanindot na, pag yung CR sa sulod. Ako gibunyagan, oy.
1: Ang sweldo, asa!
0: Kabalo ka, Taling. Grabe lang pag-antos tungkol sa ilinyo. Init na kay panahon. Muna pati sa tori, init gapon.
1: Asa naging mo sweldo?
0: Karong pa ko kamati ko, Taling. Humok mo na kaya itong sopa. Kalaming matulog. Matulog na ko, ani ah.
1: Atik-atik, pag yung kaha-asay mo sweldo!
0: Kalami, maling kong tagad doon. Tayo na sa beach.
2: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
3: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
4: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Ginapanawagan ang tanan nga nagakatulog, palihog hindi ka mo magkalipat magbugtaw. Salamat!
1: Pow! Puwerte!
2: Brad, pa-full tank! Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oo naman! Kasi laging there's more sa magdaman!
4: Easy! Take it slow!
2: Oh, di ba?
4: Kapiling ang my only radio. Easy! Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
5: Ayos na, sir! Ingat kayo!

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Pabili naman ako ng electric fan. Yung steady lang. At hindi lilingon sa iba.
5: Hugot more!
6: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaungaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

Sabay, hindi na ka-meth, sipag lang, tignan mo sa net. Kilalang na malupet na nilalang, may ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick,

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Miss, huwag kang maghahabol sa kanya. Lumangoy ka. Baka nakakalimutan mo. Hipon ka! Hipon ka! Hipon! Maright!
2: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes!
2: Aba, in the mood sa duty ah!
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR! Easy.

0: Oh, nata, ta may black eye ka. Duwa pa.
1: Oh, so, babay ba kaya dito sa mall? Nanapak?
0: Nata, anong ginibo mo?
1: Nakita ko Paolo sa palda niya, naipit no bobot niya. Kaya, pinugnot ko. Aw, ta binulyak ako.
0: Ay, nyanim, nata nga ni Duwan black eye mo.
1: Pagala ko kaya, mas mo niya narag sa itong nakasok-sok sa palda niya sa bobot niya. Kaya, ibinwilt ako sa bobot. Saka, nanaduaan lugod ako.
0: Tuluan ta, mailing mo.
2: M.O.R. For life.
3: You're listening to M.O.R., my only radio.
4: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong more sa magdamag.
4: Ako rin kaya, naka-more sa magdamag sa M.O.R.
6: I am not a one can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
4: Galing-galing ni Kuya.

0: patay na gali ako. Ba? Si San Pedro. San Pedro. Ano nada sa pihak man?
1: Kwan. Impyerno. Pirti na kainit.
0: Dito lang ko.
2: Ano? Ngahaw?
0: Ako baliga ice water.
3: Abaw! Pwerte!
4: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
5: Siyempre! More sa magdamag yata yan sa MOR! Dying, dying.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
2: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Who got the more?
1: Kuya Bayad, isa lang.
2: Ano to? Isa lang?
1: Oo, isa lang. Mag-isa lang ako. Walang jowa, walang partner, walang love life. Masaya ka na?

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pa more.
2: Hugot pa ma.
3: Wala na ko nagapati sa mga lalaki. Ginagahambal sa akon, gahanda sila mamatay para sa akon. Sa truth lang, ako yung magpalangga. Handa akong pumatay para sa'yo.

0: Hoy, hoy, hoy, Junior! Kinuha mo yun yung grade mo. Natay ni Anas pula.
1: Nanay, naubusan po kay black ball pen si teacher.
0: Puro punduhi daw ako, no. Kautik mo. Natatay ko ni, o ni baga, o. Ano yan? Apat bagang F.
1: Ay, sus man si nanay. Ang buot sabihon ka yan, fasar. As in, fasado.
0: Aw, oh, iyo? Salamat. Una ako, ibig sabihon kaan? Fatal.

0: Dung, gani na lagi gua ni dung bakong ni lodung ba? Kapoy gin siguro ni baratuhon, oy. Oh, ngano man ay? Ambot ani akong rilo nga. Muundang man day ng oras basta kauban ta ka.
1: Ay. Ana.
2: Tiba-tiba ang saya. Sa natatanging all hits forever. Ready, set, more. My only radio.

0: Surprise! Cookies ah, sweet! Cookies ah, quiz!
1: Bow! What the?

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Kapoy aning panran, ay! Uhaw na kay ko, anak ko tubig! Sa magkuhan ni mga itag-tubig man. Uhawa na gini. Malikin ang akong tutunlan sa kauhaw. Uhaw pa yung kuskamin lang eh.
3: Wait, 10K girl, no?
2: Ay, kapoy yung kay girl. Ay, sarap 5K lang. Tamudagan, B.
3: Okay na sa 10K. Uy, dagang kagkakaro mo guwapo ba?
2: Ay, bitaw, son. Maran na siya kay point, girl. Uy, tara, tutagal mo kayo ng mga kikiro dito sa unahan.
3: Tara, tara, dali.
2: Tara, may mineral water. Uy, timing ng lakaw ang mga chika, babes. Ako'y mainom ang ilang tubig. Karoon ka. Lips to lips, punti ka. Kaya pura namin ng lips to lips sa chika, babes. Tumabunan ako. Natambalan doon ang akong kauhaw.
4: Hoy, hoy, hoy! Tiguang!
2: Ah, pandamay. Naitibay. Tiguang ba yun?
4: Hoy, ako ng tubig. Anong imaw nag-inom tiguang ka? Yucks!
2: Pagamay, timuha din yung tubig, Ter. Ikaw pa'y may ganang mag-iyo o mag-yaksa. Pagugun ako rin. Iyo sa loon.
4: Ilisin ko na kong tubig. Ilisin na!
2: Wala naman ko'y kailisan ni Yots. Kayo wala may tubig.
4: Awa na kay ilis, ha? Dali na rin mag-lips to lips.

0: Hugot pa more!
1: Yung pagsikat ng araw parang mahal mo. Bibigyan ka ng panandali ang kaligayahan, pero iiwan ka ng bigla-biglaan.
2: Hugot pa more!
3: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: birthday ko, June 12.
1: Ano gani nga tuig?
0: Ha? Kada tuig eh, siyempre. Pao na, no si Karyang niman, bao puwerte.
2: Definitely more.
3: Definitely more.
2: Sa umaga.

0: tay. May tamao ko sa kusina ta.
1: Sis, sino nagambal si Musi naman?
0: Si Manang eh.
1: Jesus, sagi ka man imo yung ambal ng may tamao. Hindi niya matuod. Wala sang tamao.
2: Mayo paguruto nga. Hindi ko anay sa kusina ha, kaya mainom lang ko tubig.
3: Abaw! Puwerte!